0: ko sanu mi je mi no bi mo account number church ni ma fun yin 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade leyin oni bayi mi oni soro re ma je mu mo gogo se nje tolohun ni final bi yin o ba wole elelei 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International lo no gbe jade First Bank anointing oil gbogbo eni to ba ni anfani lati wa nbe la fi le lowo lo fe li omi 77 omi agbara niyan oh olohun si ni ka gbo wole gbogbo awon eyan o ni da omi 77 sinu anointing oil 77 HB kan gbogbo eni to ba wa igbowole wa ti bere ba se mo se lodo odun niyan a gbowole gbogbo awon omo Olorun next engineer inu mi si dadun laaro fun ti o se eni kan ni eri le ngbe yes bi se gbo royin ayo ti e na ni e pe lomi e je a tun gbo telomi
1: hallelujah sir
0: hallelujah
1: oruko mi ni Olaronke Yusuf emi ni mo wa lateko mo je omojo lori afefe emi ni mo give testimony ni May 77 ipe igba ti mo yipo sister yin lo mi fun o promise me 1 million lese kese o de send 500,000 pelu ilegbe kin lo fi se farming so igba to di on the 24 o send balance 500,000 yoku a de ti bere si agbe yen
0: e ti bere bayi
1: be ni bo te wa nbi mo ya ko pe ke le ri
0: ki le ngbe
1: agbado ati ege
0: legbe iya agbere o
1: so testimony mi elekeji ni pe o ni aburo mi kan to ti promise mi lati fun mi lowo business lati 3 years ago ti mo ba de ti npe ba kan ma ni sister mi e fokan pale so igba to ti be si ni yi mi so to yi mi so se
0: e kan pe mo ni
1: yo we son baba mi ti ka mama le olore kaakire so mo sha face olorun sugbon fun iya lenu mi igba te wa si abule odu
0: ti mo wa ni ojo monday to lo yi oni ilopo se kan bayi
1: be ni te ni pe ka bere nkan kan pe orun ti si bi pe ade mo yi pe a ma ri nkan yen mo sa fi si waju la pe olorun o ti senu ara e so lati yo odun pe ohun ma se o nito pe baba mi ti so pa o ri je ko le se fun iya lenu mi ni ago merin koja bo se pe mi ni e pe sister mi e lo wo account number yin pe ohun ti ba mi transfer owo nigbati mo ma wo o fun mi ni 5 million
0: June 30 mo so mo gbo ni mo ni oluwa ni ko to dale awon eyan mo ri owo nre o ya tan bayi ise kile nse tele momo
1: os ni mo nse sugbon igba ti mo give testimony yen ni ma to resign tori pe se agbe mi ta wa ro ko ya ere agbe ni ma fi bere business ni be ti nse owo ti de mo fe bere pharmacy and supermarket
0: nigba ka pe ise je farabale ko latan o egbon ti mo fe wi o ti oba se wi pe salary la tujo ti o fi pe yo todun melo
1: odun wo 30 years mo tin sise mi le do pe mo ni ye kan bayi la account
0: o nilo enikan e we yo enikan to je pe owo ti won gba laarin 20 years o si gbe wa ni seju kan mo wonu jegbojegun ase iledumare lo eni to ko latorun pe ko ran olowo eyin mejeje o ti ri na rira yin bi n ba je woli olohun ibi to ba wa ko ni ko yo si olodun e wa so be n te joko ti o su ni temi mama yi ele be bere pharmacy ati supermarket ko ni run nice awon ti ran ranu gba niyan kin to pe next e lo mu apple meji eyin meji e gba oluwa gbo ni iwe mimo so o la fi ese yin mule e gba woli re o le o si serere awon eyan ti de Jesus City bi wo na ba fe wa 8 la bere program la aro yi lagbara eni to ni aye atorun igba ti o ba si video owo ago meji osan a ti wale so lati wo rodu to ba nbo e wo moto to nlo si kiri elebe so kale ni yana koyi bo ba si fe wa si bi wema o ra won ko church inu Jesus ti gangan won ja osi o so simple olohun so fun mi pe ma sa anu loni oju anu

0: bi ojo kan ba nbe to daju lati pade ni Jesus City iwo oni bayi ise meji mo mo se nwe ma loni but loni ni ise to ti bo soju anu an lo Jesus City ise eyo kan isin kan pere o na la se anointing oil gbogbo eni to ba ni anfani lati wa nbe la fi le lowo lo fe li omi 77 omi agbara niyan oh olohun si ni ka gbowo le gbogbo awon eyan o ni da omi 77 sinu anointing oil 77 ejbi kan gbogbo eni to ba wa igbowo le wa ti bere ba se mo se lododun niyan a gbowo le gbogbo awon omo olohun next engineer
1: oruko mi ni Alabi Zainab
0: Alabi Zainab
1: lati ejibo
0: ejibo nbi
1: Osun state
0: Osun
1: oko mi lo mu mi de ibi
0: se won be nbi
1: ben
0: o ye pe o
1: Alabi Abiodun
0: dia e mo bo
1: February last year lo won wa sibi bayi
0: February la won wa sibi eyin ni Alabi Abiodun eduro legbe yawo yin bayi
1: September 7 ni mi wa sibi
0: Sep ojo birthday mi last year le wa bi
1: mo wa bere oyun
0: ki le bere
1: oyun
0: se nte wi fọlọrun oyun le fe
1: moto
0: ati car
1: olorun de se fun o so oyun fun mi o se car foko mi
0: o so oyun beyin o se car
1: iyen na lo se
0: o sun na ni se ti nwa tele ni e ti nwa tele
1: ben 8 years
0: e wo leyin odun mejo osu ina ni won lo su September 7 osu yen na ni ase oni pe jabo le bayi leyin eleyi e lo bibeji baba in bole kole si bole kole yin si ke pari ni 2026 etewo egbori yin wa next nice gbogbo le ikan lo tun gbo yi ora ka o tun loyin in ni fi yen eleyi ni fi se lo lo mura bayi e make sure po mu apu meji meji e gboran eyin meji meji in ta fi break niyan emi o fun yin ni anointing atomi 77 ma si gbowo le yin opportunity nla ni loni ki wopo be to wo si October bayi na la mo se gbowo awon kan bayi wa yin olohun eje mo fi ti mama ise lo
2: oruko mi ni Abidoye Gani ati lati ilu Iwo
0: Iwo wo lodu oba
2: mo wa nitori mo wa dupe nitori tomo mi gba to pe omo odun mewa ni aisan buruku kan kolu gba ti won so fun mi pe ogun oru lo nse gbogbo bi ti mo wa n gbe omo yen lo ilu meje ni mo ti deri
0: ilu meje
2: ni sa ti won ni ki n gbe omo yen lo lati lo se itoju re ile ti mo ti ko de bi oke tori re ni mo fi ta to le se ijeri wa ninu awon akorin yin to mo pe nkan yen si omo
0: ye n pase e n ba wu ni o sami o ni ri wahala omo
2: bo se ma n se to mi o ka ibi bayi kun tele tele
0: e ka bi si
2: beni sa awon omo mi lo ma n wa si bi bayi won a n so fun mi pe dadi ma n so pe eni to gun oru n se pe won ma n gbadura yen pe ki n jo ki n je ki basi ti ma wa mo wa ni o da o wa di 77 odun to lo mo wa so fun pe o da emi na ma tele yin leni mo wa wa mo mo mo yi lowo ibi ta ti wa n gbadura te wa so pe gbogbo eni to gba isan de bi bayi pe gbogbo isan yen ko ma kuro ni sisin yi mo wa so fun asiti mo ni o ya ma gbadura omo yen wa n gbadura bo se bere si ni sunkun o wa n wuko bo se n bi niyan a wa jade lo sisale nbe yen bo sa se bi si be
0: o bi be
2: bo se wa bi mo wa so fun awon mo ni a Olorun sanu mi ebi to mo yi bi ko lohun o jo je pe nkan to wa lara re yi lo ti bi yi o mi o so ju be yen lo pa se wa dele tori laarin osu kan o kere ton yo sele merin tabi
0: laarin osu kan
2: be ni sa
0: won la won ti lo ilu meje iwo to wa si 77
2: o da mo ti lo si ilu to je pe won ni ka lo re ran wa ti an so omo mi ti an so eran mo lorun bayi ti an fi eko sile tan ni ti eran yen ba ti je ko yen tan ina ni yo gbadun eran yo je ko ntan mo sunkun kuro ni
0: eran je ko tan
2: mo sunkun kuro ni lu yen ni but igba mi o mo bi tere mi o fe wa bi bayi mi o ni paro fun yin sa tori mo ma
0: e fe wa bi
2: fe wa o mo so fa ma mi gan pe ibi ta n lo yi e ma lo mo o but
0: kin o de te bi fe wa kin o de kin bayi le
2: e ma so na ni pe
0: won ma sogun
2: an poju pe na se nbe emi na ba wo pe emi oni tele won but awon mo ba ti bere owo lowo mi mo ma fun won pe kan lo mo gba to wa di pe kini yen se ninu school le meji ojo to wa jejo elekeji yen lo jejo idojuti gidi fun mi mo fa so fa awon mi pe loni yi ma tele yin lo mo se wa wa si bayi bo se wa di tan lati igba yen to mo yi tin lo ororo ati bi bi won se ba yin soro ogun oru o se mo
3: o to ju o to su melo
2: o ti pe odun kan loni gerege ba

0: en sunkun ni mama omo e ma sunkun ni omo na ma sunkun kini npa yin lekun mama
1: mo ro nu gbogbo bi mo se soro lori e ni
0: ki lo po e omo
2: bashit ni sir
0: bashit ko wa si o lati bi odun kan se
2: be ni sir be ni sir
0: eje nbere lo mama elo won wa gba lo yin bi
1: ah won gba kankan lowo mi o
0: won ni esu eran mo lo
1: won so kankan fun mi ri yin gan akambe la joko si awon ta jo joko gba e to ba ri mi ba o ye kan ran ti jo yen ti mo sunkun ni bi ti mo joko si ni bi be yen
0: o kan lo bi nita
1: tele leyin
0: mama yin te nje apo ni in to ja won eyan mo wa niyan ngba won ba tun gbe yin na ni isin ba ni won mo wa won wa in tin ja won eyan mo sare wa ni in loju o da bi ogun mama ni ile ti mo nko lo mo pe ta se iwo leyin na ti wa ah e wa won ara church won ni wo se si mo pe loju awon kan be na atun ko won na ni nkan be sele ni isin e ti mo nte ta wo boy opo yo mo pe lo loyun nu
3: nice gbogbo le ewo testimony mi asi mo pa mi lekun eyan ti pon eran esun si to ma so fun pe ogun won se nbe yen nibi won ti lo so ogun pe ko mo le bo yin tun wa so ibi won o ti ni gba kobo oye lo mura mummy e lo mura daddy gbogbo eyan omo olodun te ti san re majemu yin emi oluwa ni ka tun san lekan si eyin te fe sese san ti eyin na san loni bayi e san ta won mo yin na ore majemu bere lati 2000 iwo na ba wa support ise yin ye account number church in 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank biyan ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank niye Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade. E wo ago mejo ni si won bere lati wo road e wo moto to nlo si ikire. E le be so kale ni yana ko tabi ke wa wo ni wema. Eni Jesus ti le ti be so kale. Gbogbo yin te nbo lati Ekiti, e nbo lati Abuja te ba ti koja ikire die te ba ti de yana ko e so kale. E ti de Jesus ti niyan. Ago mejo pepe yo pon mo laaro yi. Ati ngbadua lata awon yen wule ti wan Jesus ti lata na babi baba mi ologun ajobo lo won bi owo so le foke ni igba mesan ko ki gbe pe ma ra anu gba loni awon to ba ra anu nikan ni mo ni testimony gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni da oye mo bo gbogbo omo olodun ti won bi e wa kunle je ngbadua eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle gbogbo owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re Happy birthday to birthday celebrant. Happy wedding anniversary. Mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony. Number te si a testimony yin si re. 080-88-71-65-66. 080-88-71-65-66. E send the message yin. Ire atanu ko bayin. God bless you.